iyat ahla anakata nila. Ako jo edi hatsi handegi eya scarring alopecia e nahalendo edo tago ako sita sa ligo gizdo seto gizchito nila e